0: bam ran ye. Yes sir. Yes sir. Erade me yadi ayi. Me yadi ayi na ba wani mo. Awo mi ya ngu pon.
1: Woni ba.
0: Ni sa o pa na ube. Erade. Sa na o ka.